Jamuruinganizo zone ni kajondi komine bururi yagutse bagahera kuba nabyo ornera na kingi na ange na mama wabo bari ngaho nyene mu rubinganizo akacabona Vianne na swingi abo nabo ngo nabavukana ngo akabona nuwitwa Desire Tazira Compaule Jean na Lionel batazira kizigenza na Claude ari ngaho nyene mu butwe na Clara na Kenny ari ngaho igihanga akinya pibagiye Eugene na Renovaringa mu ruringanizo abakuze ku izina rya Claveri batazira

busko nawe ngayikiriya kifuriza ari gitondo shize umujyango uri nga mu cibitoke n'umudamu we hamwe n'abana biwe n'abagenzi biwe akabona Dominico na James na Busko bigora abagabo na hamwe na Claver na Delphine Beatrice na mama Nice na Divine na Claudine hamwe na Reminga ku kayitaje ingenda nyizose ngo bagire gitondo

0: hano.
1: Karomba ndanirize kwa bigora abagabo izaki uyu numuvandimwe washanga mu Kinindo abana we yipfuriza igitondo ciza witwa Niyosenga Everine n'abana biwe ya mahafi na niyo kwizera na niragira Leya na iriho na munezero na andi kume na Yoshua agacaba na Dominico ngayikire na James na Busiko na Claudine na Divine na Jamari na Faustine na Claver nga mu Kinindo na Buhanza na Eric batazira mu Kinene na Artin ngamusoro 100 kg d'amour na Chantal ngamijene.

rezime imuhondoro batanga kugira ngo umuntu akore cyane kugira ngo atere imbere ariho guma wumva ko ibyo uri kurakora cyangwa amafaranga ufite atahurigeza ibyo biragutera gukora cyane kugira ngo utere imbere kurushiriza

0: Hello, nkuko nari meje kubikubwira ku murongo wa telefone aziko buhinga budasezerana ibyo bintu byo byo
1: mugabo. Jesse basanzwe bazi uko ibihinga budasezerana.
0: Mugabo nimba bidukundiye reka tugerageze
2: hello.
1: Turakumva. Yes, hello.
2: Amakuru ni meza.
1: Tumeze neza.
0: Yes, uramutsa bari ko baradukurikira ni baba maguru ku murongo wa telefone twagumye turi ko turagerageza byanka ariko ko bidukundiye uramutsa bari ko baradukurikira.
2: Tabaramukije.
0: Nakakanya tuko turavugana baba maguru abarizwa hehe? Wa, nakakanya tuko turavugana abarizwa hehe mu gihe yaraheruka ngaha mu gihugu cy'u Burundi.
1: Turakumva bandanye uvuga.
3: Radio Indundi Kiltira
2: 28.2
1: mu mezi mikenya tuzoganira twasubiye mu karere dusanzwe tuye. Bariko baratwumviriza bumve ko mwa mu Uganda cyangwa mwamaze kuva Uganda musubira Australia.
2: Ari tukiri mu Uganda uko twahagurutse turi mu marira ariko
0: turi ko tunabana. Yes, uno munsi kwanza kuyumvira ati muri aya mayira n'izingendo zose mfise ndekuri gikogwa kivuga iki kuri iki kukirekura muri uwo mwanya.
2: Ndibaze ni ndirimbo nakoze inyuma y'ukurangiza igiteramo nakoreye Nairobi Kenya yitwa Sound of Glory Live in Kenya. Nabaye last week mundu irangiye rero ndavuga tereka mu gihugu cya Kenya naho sige ndaheza gijuririmbo.
0: Ushaka kuvuga ko ino ndirimbo havuye uja muri studio uri ngaho nyene muri Kenya anamasa n'amafatigwa ngaho nyene
2: byose kabisa nabikoreye aho muri studio amasanamo
0: amajambo yose kwandika
2: aho nyene muri Kenya. Ikoze kibiriraho aho ubona ko igikogwa gihakira heza gira abatari bake ndetse na Nairobi baraduha feedback kuri ibyo bimeze neza.
0: Kivuga iki none kwa maguru urumva ko ni ikintu wafatiye umwanya uravuga ati aha ntegeza ndagikoze ino ndirimbo ivuga iki itandukaniye he n'izindi ndirimbo hoho nta zindi wari ufise kumva ati iyi niyo numva umwe ngo cisohokere iki gihe.
2: Oya je buji misi yose ngendana n'ibyo nkamenye ikenewe mu bihe aho ngeze rutonde mpapwa n'uho ivyo no urumva mu rutonde kwa Kenya harabaye mu igiteramo ngiraho mu ndirimbo byose nuko bo byaki.
0: Uno munsi rero ni maguru abantu bari ko barabona cyane cyane bakamubona mu mwambaro w'abemera idini rya Isilamu kumva ati ariko aririmba ibya Yesu ariko aragira gutya.